0: ia ko te mamalu tato ka inga toke lau mea manu hoki lana tala no atu lava vene ki te tamana lava tene ki a pako e hokai taila hele le ki tamana ki a pako me e tuhi ai ko te lango lango mai hoki ma te hakamanatu mai hoki lava ma te hea tala hoki ki na ngao yo inga ma la tou mana mea i tutupu ila le te tato kaua hua i taupo wako taupo lava te veia e hokai ilo mai ma ilo atu e toke lau katoa i te kolope katoa ia e viki ala te aloha te tua hokai taik tato tumana i te langi ki ana tauhinga ki te koe te tamana pakome ka mai he hoki lava i tau po katoa e moli atu e te matoho ka he tai ko mahae hoko i ke heo ke hoka tala noa tatou a la leo tenei ia pe ni a hoki ni mea ho ni mea ngali hoki ka sea mai e hoki tamana mo ki tatou ni hoka he tai lahi e tuko tu la mo koe te ava noa tenei hoka he tai
1: ia ko he alo te hai matua tali he ako te vena kai ko e vena hoki e sa tal hoki ki ta ke alo te liki ke tuko tu te hau o na haka manuianga mo koe matumalo hoi oa kane eno ko ulua aluti di tau pale pale ngahinga te waka toke lau he a ngalele ko we piha tu la wain sa hiya sa himi ma mau na tu limanu na pito hinu o tatou kaka a ngate tatou wa la leo te neu ai na tiki la wai he a heo wa he he tatou wa he a oki lunga tu langa te nei ka ha kai taim haka maro he viki rawa te tua ko auli ma heo ki tau e te hau nei ki haka piha hoki tau e polo kalame ne ka ha kai taim o te mato wa wanoa ka ha kai tu lo to bai ma te malo toke lau ko auli ma heo ki tatou zanga lo ma te ngale te tua te nei ku mai ki tatou ka ka ngolong hoki ngu mai heo ki tu ka tun tala ilunga te vani mo ni mo ni na tau te vani mo ni mo tai toli he ku tai na ti mai hoki tau boi te ka heo a koe ki na ia ka tai heo ki ti koe ku ke tala mai e ku e lau lau mai e koe e tapu o toke lau ka mai he tika ukau na te tua te nao ku a ia moli e taka tu loro mo taka tai ki le malai o te langi oi ku haka loke to heo ki tau po ia bezen le to ia u ku a oma te tala mai e koe lua tau lau ki te awa ma tau wai hoki lava ki ka veo ko mo hiwit ma tau ka ingo tau po ke moli e haka tu loro mo kata lo manmut pai o to klau ko auli mai ki tar te nei ma lo la bota waki ma lo la ba te o la manuia ko tu langa tato ka inga ki nei mai te matua ke pala mo ki tamai ti he ai tu langa ka pole ai manuia la ba ka tai tato ka inga ki nei tu langa tato tau velo ku ha hui tato ku tau he la ka mai la de ha te tu puni po te spring tu lo ta ka pala ngia te de malo to klau ia atun hoki ko te ti jo tai te na ka nga yo yo hoki tato ki tu langa tato ha to nga te tu ai luma ha le teu tu atulanga na hatu anga yeni e ora e tato ka inga ni o ya ton ho ka mai no gi a tau bu tulanga la tau tai kau ka mai ngote mahu ka mo na ka inga ka he ma tu ara he kin talo na tatu ka inga ka ko te ha to ko te nei na o dia to tatu ka inga na hai fu fu nga nei ke ha ka he ai ko tatu ha usi ona la wa nai hogina hoi tauri tatu mo tatu ka inga i ba te ku te ka ni ia te nei hogila e se ki la tu ki tu lango tau po ko yo lu mai ho ki to ka he nga do anga te ia e hoi na pa lo ta ve ia ke e o mai ho ka i lo mai na me ala tu hai ka mai ki la tu ku ke mo he ato wa no wa lo to ki chulanga na pi do nu te nei ni hila ni ko tum tum mai hokla i tau po chulanga te na ka ke mo le to ko ha mai senga wa wa ka lunga to ki da ni ta la ku a pouli ti ho ke ka po te langi ku a han ho ki pe ke ho a ko ke te pe ke to lu te nei ku a ha mai ke wa ka pa ya te tu a ka mo mo ke ka tu ka mai senga mo mo ka ma ta tu ko la wa ki te ka ho nga te na pa te le pe ne he kolo kanele patele hiyo alo kolongo luo te muli henua ma te taha henua i te ngalu tau te nei na lohi ai ye poli luo i Wellington e te wala kaupai a te tua ku hai mai ki te hionga patele penehe iko te tau tai hok te nari waka atua kua ake mai te hai wa ia mo tulanga tau te tua he lahina ku tala wa tali tunau ku mauti noa ku kotau ki te tulanga tena kako taku mau te la wa pangan mai to krahinga ato no ko he hakato haia ku hili ato na tupu ilalo i Wellington tone ite to kala he tulanga te na e kai be ho kila tamana te nei nang alung e ta la kinga te te kupu manong e te tua be te manong e hang wala pa ha na mi milia ya ye hiu te la ta to te ki na ka to ha o ya he ko ai ko ai ko ai ko tanga ta kri hia no mo na o wa tu mu te ti la o ko e hoi mat tulanga te na o te ale ta pu te na na ai ai na ka to ha ki tamana ia kabe ho ki tano aya ma ko ki mo ki tato tato na he puli ko tato to mana ite lang ini awa ko te natu lang ko hai ka ha he tai hanu mate amanaki ko le mai lawa ya hanu ye ma ko hai ko he ki mo he tato he nu a to nu te na ko ta ki tato to mana tulang de na pe bueno ho mai ro ki tato to mana ya ha lo ho ki la mo tato wa ta ki ala tulang te na ya ho ka mai ho la ki tato ho vine Kotita vena hoki te hilia o ka puno na ka ainga. Pale mawit hale o te liki ma wai ko tau tau na hainga. Wa, ko tau ke het, ko tau tu ngane hoki ku tahe ngā patele nai. Pele iti ngai, pele iti ko tau. Kai, hea loa, ko tatau e olo malawa iti hai toka ko tahi. Tatau piki pe maka tu tu ki te tua. Hawa e tu e aia lawa tu langa te nato hito hinga mainga ki tatau ki taimi olo ai tatau. Ia ko nata waloho iye na. Kwa mwole tau ku nahi hoki lau ni pahala o tamana e talitonu wa ukuwa. Han hoki lava matamana tulanga tena ni pe hoki lang na kainga ye nei kong to hoki de kainga tena i madu tena ki fetu mai dia ya himi maliku wa kalanga hoki de ha hoki kanga pai ate tua i Australia Princeton when I hoki kama hia tu kina kainga kuluma ki beko ki de tua mo ko to tema hana mate ono hai madu na to no ai kainga kalanga to hoki ki toto lua de ia tulo na pahala to ke hago kata munanga mo tulanga ni de maliho ki tato ko heta mai veia e a parte lehio ni e a tamana de nagia parte lehio ele no e mo dile veha ta a manuela to nai mo ante ho pa mai ho kita la to lua ko ye ho kite ta to kala bela ve kina me na ho kite ko ho atu ki ta to ka ngai to lua ke tu ma pesa ka tu tu de tu ho kin ma tu ma wa ta to de na hai ma te e ki tu langa ko ka ke ho kin sana o ma ki sana pele lo to ka inga kia a to no ho ki he mo dino le ka ve ho ki e tino no ko to ke ma ho ki la lo i lo ha ve na ho ki te mo mo e ka ma hi ho ki na ka inga ve na ba ko mo mo ho ki la ki te tu ke ka ta ya mo ko to ma wa ko to ho ki te tu nga de de ono ha i ni ko ka ve na ka inga na pe le ko to i o ma na ta ma ka ma hinga ko ye na bu ma he to ya mo tu lang te na ka ta to se ka ve da ka to ha ma yo ta to ka inga e nga mo ko e ma u ta to no ha ni ni wa e ke he ko la pul kla me a ko e ta ku pul kla me Oi ke hoklat bol kala me tato de mana ite langi ni ya kaya ka to ha du ngina ka inga wu malele ye na na en ai ai hoki mat tulanga na ka to ha ai ma hoki la bate yo nga patele na ka inga patele de na ila le por lua ya lo la ya to ita po mo ko to ya ko ko to hoki la mat tulanga de ne yo de ya lo hanga mo ta po e mo na ra ha ki tato i to ke la ma o em to ha ho ye ho ko ye ko he hi u inga ho ko ku ha mai ki tulanga de no lua ka ka ha ye ye ya Akatahia do kite tua mo koutou, tu langa tēnā, o mama ka lei toki lau a te mana ki o hanau ni aho e hau. Koutou nā te tui nā tu langa, ka he taiti koutou tau tua, o kia tu te tua ni kamanuanga mo koutou ma koutou hanau, ma aloa tau tua mo toki lau. Ia, kai aloha la hea tui tau po mo koutou hana tu lava ilunga o hakaoho, nuku nono, pena mātahu. He ka pulia ko laia o la henga wā e tanua iho ki o tātou o liki. Ni, kui e kotai me la tēnei, he mo heo ki nā, ka pulia tu nā aloha anga mo. Toki lau mo le lana ilunga te pito i lunga i Auckland ki te pito i lalo i South Island. A kau kauna te tua muna hale tua, kau hea o te muna alo mua tua muna community umalele, a alo hatu ko i tau pomo koutou. Mai heo ki na community umalele muna pito hinu wale wale tu limani o hatu la langi, alo hatu ko i tau pomo koutou. Ta kau mua tua i la mua koe to lihe muta hoa i kina, alo hala i hatu mua koe lua ma luti, ia ta kuleo te alo te tua tu waheo ka heo ka mai nei, mua ta tau heo lima hema alo hi, toha ka piha hoki i tau et polo kalame, a taimi te nehe ka mangalu mai kou ni kupu hoku pahala hatu ko ku tamana tai nei ko itelo me ye pa ko me tenei na wangana tu mo ko to to ha ka to li he manu ye te to yo ke atu ka inga ko lu ma lu ti ka ye ma tato pon kra me to ha ko to
0: ka tai tamana ke lo ki te tu ke ho ki tu pe te ola ma te ma lo hi ke te ko e tu ha ho ki ko te ho anga yo ko e ya ma tato ka inga ila lo ki na ka tai ni te tamana to ha ko lu a to ha ni
1: ya pa ni ha to li he ta ka lau
2: PMN Tokelau.

e la hala te malu tato kainga. E le leiko ke taku vene e tu pea ko ki te kolum malu i nga koe e hoko nga hoa mai ko pehi mai nei tātou lava ke ke kila tokani te tūlanga lava te ia ia wai e hoki te tahi tamaiti tāha hoki le leila vani uhila i te voli te ia hoki kua mau atu hoki kua maliu hoki ono ko te huiva hoa iai ni ai tātou maha hoki nā mei e nā ko tātou hoki lava i e taitaimi e he hoka hanu ke tātou maha hau ka ko te mea moni lava e tutupu e pā mai lava ka hai oki la e ke langona kua hakalongo he lava koe kua iei lava te tama he kato to ai to tino te tauale poko hea lava kua hakalongo ngia e koe e ve ia e tau he mahani ai hoki koe o i tai taimi e ve holinga mai e ve vela e makini ia ke kila toka tau lava koe kua haka tau muna ki te hoa mai wai he ke lotu lava nā me tupu nā tamana mana ka inga o tātou toke lau Kua ki tātou ki tea te heolonga manu te ne kuhe hoi aki nei. Kua lahi lelau tātou ka inga kua kaka heolo heolo atu lava. E velo ko te le atu. Mai te mahina lava o me. I te nā vai a heo e lua o me. A muli muli. Me iuni. Iulai. Au kuheo. Te ne kua pā. Ki te ahuluhulu tolu te ne o au kuheo. Ka e mai te hoai taunga tu lou, te hoai taungia o nga ta mana mana hoa nau mana ka inga o ki tātou mai toke lau ma mao hano atu veia ki aho tālia li liu mai nei ki ni uhila kua hoai taungia tu lava ka petai e toluhulu hoa ko toluhulu hoa o tātou ka inga mai te mahina o me me iuni ulai au kuhio ku hoa. Tai ko te toi titi kato te ia taku kila la vape ko te ni ka ia ko tolu hulu hai ia tangata ku kua malili u atu ma moe malolo kalanga e pule lava te tua i tana kalanga ku kalanga mai e kina ka inga pelo ki tatou ka hai mahau hau ki tatou ki tulanga tenei tolu hulu hoa ko lahi atiri te lahi o te numela e he maheni ai ni ki te tūlanga lava tēnā ko te he wa tātou i toke lau he aloi nā heo lele i e kō mana tua pe hoko tahi lava pe kātō lava te tolu tau heanga hoa tau heanga e he i lele he maliu hoko tahi i toke lau te lahi o nā taimi hoki i te hale mai e he i lele ni tau ale ko te tale tale lava matea i toke lau ni ko hoka oho tēnā ele atua i au tu lou e hei ni tau ale lo te hale mai katoa lava te hui mahina pe hoko tahi lava i au tu lou ko tamaiti lava e hiaki ko nā aonga hiaki nā tamaiti aonga ki te hale mai tu lou pe koni pou pe koni a lava ni pe koni tane e vali o ioti kaka hua tu ki nā tinonga ngalo mali liu e kato te tolu hoa tau hianga e hei e lava hema liu nai ko lava nai moli maungi e lava e au te mete nai toke lau ni hao ki la ea e hokotahi lava hokotahi te tino e ngalo i te lua tolu hoa tau hianga lima ni ia ko te tai mila te ne kua hiui te lahi te hiui inga kua iei ona ka inga o ki tātou kua kāmata e hoai tau atua e lahi lele nā haka mai henga ka vatu ilunga te lele, mai haka mau mau umalele ki lalo na tino umalele haka mau mau ki lalo na e ko katoa tolu hulu hua i te tino i te tu lau ni vero tako lea tu na vai aheo e lua o me muli muli me iuni katoa e hoa iulai e hoa ni kuhe hulu vai aheo au kuheo tenei te ka ko tolu vai a heo, ne? Ia ka hua tu la heo, hulu tolu ia ti vai a heo. Hulu tolu te hulu hua vai a heo, mte ahoa. Ka ko tolu hulu hua hai, nā ka ingo ki tātou kunga ngalo. Tuku waka tahi, toke lau ka toa. E toke lau mamao, ia tau waka homo nuku nonu, anai hove ki hau tālia, heo vene ki nei. Kai mai hele vai au kilani ma Wellingtone.
ni hello io hela tato me mai ke hoai hey hey o yo te lo tato ke tatalo tatalo mo tato kainga kua ahatia ni ite kalanga te tua kai tatalo hoki mo tato kainga oi tau taka huili mai o tato na matua mana tamana ni kua koi man koi mau ki la te mana vaola ta talo mo ki tato e ma ki ma to ki la vai e nei e ve aquel va e malo lohi ka e e ke ni te ho tau va ko te o langa ve la va na e hoi e tu ho kumu mua ko te ho tau va ko te o langa ka hai tato hai tau ki tu yo hoi la unga lo la ki hoi la unga hoi tau tu hitena ki te ho tau va le te o langa e ve la va he puao e e e ilo mai o ito e ngalo, o ito e mō watu, ni? E vero ko nā mea pupuhi hoki e nā te mai ti, ni? Nā bubbles, ia, e le mai lava te, e pupuhi atu lava te, te bubble, yei, e ki lava kua mō. E vē nā la te o langa yei tātou. Ka e, mahani hoki lava le atu ki te malu tātou kāinga, ka ko yei te mana vau la te tua i te koe māu, hea ko te hui tai ki tau o i ta tahitino ki tahitino ni aloha aloha maua e koe te aloha heo heo ani i te taimi tēnei tā ti aloha nā mena he hui hui ai ki tātou kai ki maua ki tātou te, te aloha o te tua ni kai elelei mea manu tātou lawa kai ko te hai atu vēnei ki kila to toka ki nā hoa mai e nei kua heau Awa e hei loa tātou te tūlanga ko paki e i te heolo ngā manu tēnei ko hoa ki nei tātou toke lau. Ia, ki lato toka. Awa e hei loa ki tāua mea tupu i tahi lua tolu hoa minu te, te i e luma nei. Ni? Aile leke tātou tātou pehe tēnei o e kua toi o mai ai kahetai ni. Ni?

Lo'u sa tauro, ya se tasi na fatunga, le kalise me tisi mali sunga ya hosea, tawalunga tuai le tatu fainga loto, ile neifo ya fiafi. Ya e fa ma ngalo, ya mato wang sala, e peyo i mato fo i ona mato fa ma ngalo inatu, ye o angalanga mai ya te i mato. Upule na ole, fe au folo folo le neyaso, ole loto fa ma ngalo, e te mawai le fiafia. Tawalunga lea ile tustusinga le apostolo Paulo le kalesie Roma. Awa ne ifato ilaloina oe ile leanga. Aie ifato ilaloina le leanga ile le lei. Ese malmata ngofie o le fe au folofolo le neyaso pei ona tapina ina li tato tofi le neye fiafi. O lele ua mai amamoli lapalapa o malo ifonga. Ae o se fa'apolo ma se fa'asangi. O le taulanga si itia ilo tatu ta pa'au ile langi. O le manavanga pa'ia pe ona molia e ala ile sauninga lotu. Sa fita itunga iai le sunga ile tofi. Le sunga le fa'afenga inga ia savea kilika mesa eli. Ma ile kalesia House of Prayers i o tawa ile neye fiafi. Avia ia la le leo fa'atovaa. Ya fa leo ina isa tatu fa avitai le lava samo wa fo i le tatu tofi le ne fia fi malanga luenga mai ai a fa avitai lo sunga ile te ma vi au ya fa lava oe fa i masui o tun mavave pa i ala inga sa le vi ya wa le tatu tau langa o si ile ne fia fi ina ia amata ina ai fi au manga luenga o le tatu samalinga o le ne fo i va yaso wa amatalia fa avitai mo limau fa avitai mo tau mafafa le nganga ma le fa malu si au ile fe au le tala le lei ile nei fo ia fiafi awa foi la mataina o le tatou maafitanga tapo inga sa moia o te roa ma soo se tafa o le kelope a le ngata ilea e tō matawina ai la mataina o fe au ma ngā luenga o le neiva yaso ua sa valia fa manuia pele tua msa nga fa tumuina le utu fo wai le tō fa fa le tua i laususunga male fa le tua ile lua fa fa le manuai a wale tau wasuino li puvai o le ola ile nafo i tō vine maua lo o lua malosi le tino le mafau fau fa sili sili le nganga a wā lava le fe au ma le ngā halue ngā le atua fa aftai tele lau sunga le tamā fe au ele ne fiafi mana tu lea ma to wa fe atu sa moi lau fa afunga tā puai ya a fai ula nafa tu ae a fe mai le tato ala leo le lima tonu tasi pi ai bole pia men sa moi lunga upinga tu fai langi le ngatai leo le tato wala leo le tasi o luan tisi lua fa mo tau tua fa awa wale pia men sa moa awa fo i tonu au te ro nei maso se tafa fio ke lopi fio alava le nae te mafuta mai ai mai ai oi Amerika alwange Australia se ea ni tutuila ya alwane i Samoa i nei au te roa ya Europa ya Asia fio uma le mea le nae te mafuta mai ai ya fai ele leo vai mai o tu tonu manino e fai mafunga tau molio dato wala leo nei ma tu titu lima mafata alofa ili suafa manu malo ili suafa matango fi ili suafa sili sili etse o le tatou alii o iesu keriso a afio mai ma talamai ao le tatou

kalame o le sa pati manuia ya matute asu foi vai malu po inga sa ufa afunga angale ni vai ngole fiafi sa mole atunu ya ole o ma futa tu foi male fi ngole totoli o nisi o fuafuanga le malu fia wa lava le tautuina o le tatu atunu ya pe ona pa angwa tuai ili nifu iwa yango le fiafi. Leo ua, ay, tawadu dadu, temi tuwe sulu limi minute, ona taa leo le itu la hiva. Tau tongo dadu pulu kalambele nei fiafi, ama ea, ya nai pese pese inga ia, vivi inga ia le tua, maile e kali sia, e faka sa, te ala tu, junior youth, tolu sela ono sfumaliva, na fio mailu nga, ama ea albese lea, ona se ilo lea ili tatu, tala fau, tala i vai fanua, meo de tupu i de tonu o Aotearoa nei. Le ngatele na, ona i tala o toto a waa fo ili ke lope. Ama ea tatu tala fau, sau nia ma tu vata sia le fionga le toto li i nina girifi a lai, ya, ona tapena lo lea o le tatu to o sports o totonga. I tala o taalunga, le fo i walamanu ia, ya ili tele o tala fifia o le neyaso, ya pe ona yei fai unga, o taalunga faa ngatama ili nifo i vaenga o lea fiafi. Na fio mailunga, maile e kalesia e fakasa, te ala tu, junior youth tupulanga tala.

0: to o sport o to tonga i tala o talonga. Ile nei fo ia fiafi aso sapati lua se fulma le tolu au kuso. Lua fe lua se fulma le ono. Ile se fulma le tolu ai un minute te anele i tula iva. Fasa usongwa le tatu o tenu li tautua faa wau. Ale pia men sa moa lima tolu tasi pi ai. Po le tasi o lua tesi lua faa moa.
1: Take a look at myself.
0: Oka, se matango fie. Ole a uto mua atu i tala o talunga le dei fiafi. E se tala fa fie fie ina, i meise lava i tutonu o Aotearoa. New Sila, nei pei ona iai le tau mawhinga le talunga i le vave ao ana le la. Le ai fatat fatat te kapela le pisi. Le ai se ala leo le ai ni ala ata le ai ni fale a la autusitala le ai masisi ele i muta le tala noa ile so ile fa mo pe ona yai le talunga la All Blacks versus the Springboks from South Africa. O le tato au, la tato umu mo le tato au le sa tawina le tawa i le taheona le la. Le tato starting 15. Prop number one, sunga ya Ethan de Groot. Hooker number two, Cody Taylor. Prop number three, Tyra Lomax. Ole kako loka, tato loka e lua zaya. Ole sunga ya Josh Lord, Fabian Holland. Ole tato Lucy Dubova ai, Flanka. Ole sunga ya Luke Jacobson. Male tato kapiteni, numero valu sunga ya Adi Sabia. Ole tato halfback, none other, Cam Roygaard. First 5A, ole sunga ya Ruben Love. Ole tato wingi, sfumadasi, Josh Morbay. Ole tato second 5'8", ole sunga ya Jody Barrett. Midfield center, Quinn Tupaya. Ole tato wingi, sfumalfa, ole sunga ya Will Jordan. Male fullback, ole sunga ya Damian McKenzie. Ole tato aufa leo leo. Ole aufa leo leo le vaenga pito silio na tangwa. Ali tio foi wai faalangi ya ole impact players. O tato fa leo leo ia zaye. Ole sunga ya Safo Aumu. George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Kyle Briston, Anton Leno Brown, Malisunga ya Leroy Kara. Leala sa e mai moa. Elea ya ni upusiteli. Awoi. Mawae, mawae le tūlanga na yei le tālunga i le tāiao na le la peo na silifia tātua tunuu Shambini. Tolu tālunga, tālunga mō mua, lea ua tātua umia le manu malo. Ia peo na avia i fōi tala avia le nei tāiao. Tolu se fulu male tolu, tolu se fulu male tolu a tātua ai, ile se fulu male ono a aferika i saute. Ia mō le silifia, o le nā tolu su male tolu, oka. Se fi ngau nga fi ngau wadika alunga. A fai on nasa i eiso maua sa utaimi e te mata mata i talunga le ana lila. Se tasio ta alunga fai taulia. Ia wae fafai nga tau na ta alonisi il malaile ni Afrika. O tato au sikoa ia sa la asiela nga sikoa. Le sunga ya Jordan, wa Jordan, Mobe, o le sunga ya Holland, Jacobson, ma le sunga ya Jordan. Ia o ila tona sa ausiel tato le nga pe ona ia ili tamu fainga foi. Ia ale tato o Black Seal tae au ana le la. Au te fai atu le ai se panoa. Le ai se panoa le malae e le ifa mali e ina ila usili sila. Ile ta alo na ta alo ai ili tato o Blacks. Mea mauti noa. Ya le o tatu tau tino lava ya Afrika isa te mafaitele ya ona ta penanga foi ale tatu World Cup. Au le memo tinoa. O le awa Afrika isa te. Oko. Ili iska mai. O le mokua manusia. Lenga i luma o tasi nao mai tau ina li tato longa me se foi le mai ale amatanga. Sa yei anai pupua ngana fia ngai ma li tato o Blacks. Ile lenga i luma. Ile skalamu la to ya dominate ya Afrika isa te skalamu atoa. Tato set pieces uma yo online auti wa laki ya le feo lolo ya o tato loka sa tau aveina. Ya to le pulou le sunga le faya onga me se foi le komiti faa foi ma le au male au malanga ile tato au na filia. O le man of the match, o le tamata alo le talonga lea. O le sunga ya Will Jordan. Yoi, mai se popo singa bo Jordan, lua score bo Jordan. Ya mana carries ya bo tawa vina fo polo pe iva, pe amaliva. Ya mai ai ya line breaks pe fitu le leona ona sao mai le singa ya bo Jordan. Ile lenga pui pui nga fo ya Africa saute le un tatu tilo tilo nei. Oh, isol ele faingo fi. O de tape nanga Africa saute le walwa tuai. O numero tasi fo ile la langi. O watu wa mo le World Cup song fo o le awa va vai tua e maua e a le tape nanga wa ye nei ya le awa afrika sokte o se pepo fam talanga fa ilo mai ya awa fo i lau silfia le tatu tu nu o na nisio tamata anu ye sa fa manu alia le talonga le o le la o to e a mia a mia to nei le sunga ya ofa tunga fasi ma le sunga ya Jamie Hanna ya e malanga atu i afrika e awa yetu ile ile au malanga mo le suina le sunga ya Ethan De Groot a mese fo le sunga ya Josh Lord le sa fa ilo mai le sunga le faya onga ulu ya le fa manu alia i fo yo ila ua o le sunga le ofa tunga fasi ya se tasi fo yo o alo mata mfa na o ilo fo ile tato All Blacks ya ole o peleki numero afe se lauli masfulu ma le sunga ya Jamie Hanna o peleki afe lua se lau to lima tasi lua to lima ya ole la fa malanga tu le ni fo i amtanga never yaso ya awale awe yatu ile faim nga malanga dato awole All Blacks le was it at nei i Cape Town mo ta longa lona lua mai se popolena manu ia dapo inga dato All Blacks ile nei fo i vai aso ya pe ona tau manu e fo il fa moe moe ya tolu se fulu mari tolu oko ese mal fa fi fi lonto o ia to inga ai fa pe nei e oi au te tau tino atu Tino, ole mamafa, ole speed, ole mata alia, o hanga uma le taalonga, o fea lava ole malae. Maka, wa maka uki ale minoi ala au nea Afrika saute. Ia, o te vava e dufoi. Ia, o te loeto e taliu malisunga ya kolisi ilva ya sefou. Ia, o ina fu ila ole atoi, ta wilo ai foi, au no lefi. Ya da to se atu ni so vainga pe ona i oto tonga i tala o talonga pe ona fa ilo la stofia ma vaia tu nei silfia le tatu o tuno o lo o yai le tembe nei Singapore le au malanga le tatu awalo va awalo va na ya pe no fa ilo le tatu mo sanga le IVF international va Federation o lo fatino mole Oceania fatino le Malay Singapore nei update la nei what's it feel that o tunu o to tonga fo i pe ona yei i unga o nisi o tu unga i o mai amai ya pe ona yei sa ilinga manuia jato au malanga tu o lo ye demine i Singapore Ole tato aso mua mua salo talatua nafi ya ole le sa tam fa ya tato ili men V6 ya po ole va ale aloina dono lima selau mital mamau se emal tulanga lua mais popo tulanga lua ya le tato au ile hi fo hi number 4 la lea num sili ai pena mua ai le vaa falani ia se a doilea ia malitato alo mtamfa nau Samoa team Samoa ila tou ia sa aloina o le sunga ia a fele tupufua Al Peterson, Evan Peterson, Tiala Lova, TJ Manulelewa, ia male sunga ia Vena Luka. Tu tolu fiti, tu fa Hong Kong, tu langa lima i loa Japan. Ile hi fua le na elite men ile aso mua mua ile elite junior po tama laiti ya le asa alo ile aso fo ile hi tu ole tamfinga le tatu au sa mua le sa yai tu langa fa mua mua au te roa se e tu ai lua au se talia tu langa tolu teli ya tu langa fa ilo sa mua tu langa lima Malaysia ole au sa mua mole elite Junior Men V6 500 meter. Lea sa tau mawhai o le sunga ya CJ McCarthy, Whengainga Tauli, a Tauti, Hendo Tupufua, Samuel Mamea, Vincent Arleong, o le sunga ya Walter Falitoese. Tatoa ngai atu mo le Elite Women's V6 500 meter, Heat Free. o le tūlanga tamai tai tūlanga lima Tahiti tūlanga mua mua, tūlanga lua se atoia Amerika, Tolu ni Caledonia, Fa Brazil, lima i loa Samoa Tamai tai sa aloina le tato fautasi, po le tato Pau Pau o Brenda Pau, Elsie Besamino, Leata Mailo McCarthy, Martha Foleni Tofa, po tofa, fa mausili, yaman tamaita ya Tracy Wint. Tracy Wint. Ya oldato au alo papaole na ili hit tolu, po le, na tolu le sa tamfa ile asomua mua. Elite Juniors Men, ili hit number two, le sa ngaya tu le hafe, mita le mamau. Tulanga fa isa moa, Tahiti tulanga moa mua ni usila ile lua, ka natali tolu, sa moa ile fa. Oli tato alo vaa, po le awalo papaole sa awaya tutu unga lea, sunga ya fengai ngatauti, hendo tupufua, Nathan Saint Sameli, Vincent Arleong, Lau vi tasi mawata falito ese malo malo final o unga io tatu ta alunga alunga va ile aso momo leo tem fe tau to la lominatu wan sit fi tatu to no o le tatu ili men v6 afe lima se la mitel mamao ile hit free ya le sa tu file tatu awol va ya pe ona ya o tatu lisi fo ile na pe ona ye tatu ili means V6 oka, sole, maanga iyo alfi nao wa dato au. Afele tupufua, Evan Peterson, Siala Lova, TJ Manulelewa, Russell Tauti, malasunga ya Tasi Tauti. Mele mana ya ile tapenanga dato au. Efe sui sui ya ya, ili fuwal mamau, fuwal malosi. Ya wafo ili tapenanga pi ona ile au alo pao pao, tamusanga lofa nga solo i Singapore. Mo Elite Women V6 afeli maselau le Heat 1 le sa tula ima ye sa moa le tulanga lima se ima ye le ofiti tulanga ono Australia na moa moa America tulanga lua tolu falani fa Brazil lima sa moa se va i atunu i te tola ula wantu sa moa tolu po lau di tamu fenga na ya tatu tamu fanau o tamaita isa alo ina tatu papau lea ile Heat 3 Heat 1 Brenda Bau Rima Yoasa, Leata Mailo McCarthy, Martha Foleni, Tofa, Po Tofa, Fa Mausili, Ma Tracy Wint. Elite Junior Men, V6, Lima Selau, Ile Tamo Fainga Safi, Nau Dwayne Dato Awa Samoa, Se E Maile Tulanga Lima, Mua Mua Kanata, Lua Hawaii, Tolu USA, Fa Chile, Lima Ilua Samoa, Ile Tamo Fainga Junior Men's, Ile awalovaa to ono lima selau mital mamao ili woman ili ano leo fai sorry ili lima selau mital mamao ili tamfenga sa mo sa yai tulanga fa le sa se eto ili elite women's V6 ili elite women's ya le afe lima selau le mamao mital mamao ili te to ono lea ya tulanga lima fo e fitu minu te tol suma fase kon lo te va vahe tu demia sa lo ina e te mai ta inei ya le sa ya pe fo yo na yai tam fainga ta to alum tam fano va veo kai misol a veo ke va ye ku a fitu minu te tol su fase kon e ya le tam fainga ta mai ta ia a o le malo o le sa tu fai pe o tu lima i samo a le malo champion o Hawaii o no minu te su fase kon o ko Kaukia. Malo le tamfai, malo le tawalo, malo fo ile on sai ya ile tato ile tato awolva. Ole asolona lua, ili junior men V6, ile afe, le riba charge le sai yai. Ole final race mo tato ili juniors, tamba. Le ala sai ya ile tamfenga na ya tato tamfa. Na tulanga fa, ile tamul sanga polisunga sempini. Ya le tamu fainga Samoa ya pei ona yai ile aluva a taito ono afel mamao afel mitel ya le mamao o tato auva ala le team Samoa fenga inga tauti handle tupufua Nathan Saint Sameli Vincent Arleong Walter Falito Ese Malauvi Tasi on tato o walo va alena e yese tasi o tala fie fie sa telefoi o penga te vai langi a mesele autustushi fa ailo le tamo fainga na ia tato a walo va a li taito ono ili means final result lea sa tu ono aisa moa ili lalo langi au ili men battle against the best of the best. Came out of the sixth place. That is not small. Ole atauru tulanga ono ile lalolangi mtautia. Tam fainga pe ona yai le foi la wo longo longo a foi lunga upenga tafa ilangi ya le tam fainga na ya tato al tato olva misia li ia sa tam fainga ili men's team ya le sa tam fainga ya le fa moy moy le sunga ya afele to pofua si ala lova TJ Manbelewa Al Peterson Alvin Peterson Mavinda Luka fa fi fi na tapo inga Ale tato watuno ya pe yona yei fo ili tau mafainga ale tato au anu va. Lefo iu fa tau to maili sketo ya pe yona yei le aso tolu ole a alo atu ai ya ale tau mafainga ale tato watuno ya pe yona tamfa yei a tato alum tamfa na ulo i Singapore le temine. Awana ingalo ya toi ya mana tuane la utapo inga ya le fa moe moe le au tato asia tato au anu va. Olo i Singapore le temine. Never die. Tato anga imai no lea, fai loa, el damul sanga fai tu ma lo, NBC Hilux, lua afe lua se fulma leono, ito tonu o Aotearoa New Zealand. Aso tofi lua se fulu au kuso, ama vai atu nei, ili neva yaso lfa anga solonga ole round 4, ole tato NBC. Ole taalonga na amtaina lele astofi mavaya dunei. Sa taalo i Canterbury, ma Northland, fatino lele 1-6 stadium, ma anu maaloa i Northland. Tolu se fulu maleono, ile se fulu malelua a Canterbury. Ile as forele mavaya dunei, sa taalo i Hawke's Bay, ma manua tu, ma anu maaloa Hawke's Bay. Oka oka e, se kili kiki inga amatoptia. Lima se fulu maleiva, ile se fulu malefitu a manua tu. Ile aso tona i, tolu taalonga sa fatino i nai. Ile vaya solo na fale nei fanga solo nga le tatu Hilux NBC lo afelo so maleono mo muasa ta aloi Tasman Mako ma Southland Stags manu malo Tasman Mako fas fu maleono il se ful male fitu a Southland Stag ile talonga North Harbour ma ukilani manu malo North Harbour ya ukilani ma uata ma u fo imal finangalo North Harbour Ele mo fai lava ona ausia tu esesi le wana lau papa. Luas fuma le fitu manu malo no fapas fuma le iva au kilani. Bay of Plenty sa ta alo matara na ki bus. Manu malo Bay of Plenty luas fuma le valu ile luas fuma le fa ale tara na ki bus. Ile so sa ta alo i Waikato ma counties manu kau. Ia fatino lea ili FMT Stadium i Waikato, manu malo Waikato, faa se fulu male lima, ili se fulu male lua, a counties manu kau. Ile tawulunga ai, ili tamulisanga lo na faa, maya solo na faa, faa nga solongo le NPC, tamulisanga faa itu malo i New Zealand ai. O tago ma Wellington ile la umua, manu malo a ya iai, le awa o tago, ono sumatasi, ili lua se fulu male lua, a Wellington e. Ya. Tau tonga nā o tātou ai, ya o tātou au foi, ya a mese fa ngā solonga o le tāmuri sanga a le NBC i le taimi nei. Ya o nā lau sirfia, ya tau tonga le tātou lau lau le teipo le taimi nei. E fai a sina fa fainga tāle tūlanga, ya pei una yei. Ia fa ngā solonga foi, ya mali tūla i sa yei unga o tālonga neva yaso, i le tāmuri sanga fa i tū malo. Manatu e taulunga atu ya tatu taulunga le nei fiafi. I unga o le tamulisanga NRL i le nei vo i vayaso. Le vayaso lona lua se fuluma le limba le nei. Talu na whaanga solo le tamulisanga. Le ua no te maita watu toi tasi lua. Toi lua vayaso. Lua vayaso ona anga ilola ia. So anga siampini o le NRL National Rugby League i le nei vo i vayaso. O le mea lona te fie fie le vayaso le nei. E se ma le ma ngai o ka o tapenanga o awa New Zealand popo me tatou ya tau manur fa moe moe ale ol peleki ya le voi wa tau manur man fa moe moe ale tatou New Zealand Warriors the only team from Aotearoa i New Zealand ya le ala sa fa manu hina fo i le tatou au laka piliki i le tau mwhenga fo i le neva yaso i ungala neyo talonga pe ona tatou seema i le vasolo na lua se fulu male lima le nei Ile aso tofi mawaya tunei lua sifulu au kuso. Tata alo aile au matautia le Penrith Panthers ma le Melbourne Storms. Mai e dalunga manu malo Penrith Panthers lua se fulma le lua e le se fulma le fa a le Melbourne Storms. Se e adui le aso fa Riley sa ta alo ai Canberra Raiders ma le Brisbane Broncos. Wa maku a whainga ka le mele o iei le Broncos te minei. Wa pa ua toa ile lo. Tolu sumal whamran ma lo ai le Broncos ili tolu se fulu a le Canberra Raiders. Ta longa so ai a le Dolphins ma le Parramatta Eels. Manu ma lo le Dolphins tolu sumal whana ai ili se fulu ma le ono a le Parramatta Eels. Le aso na nafi Tolu talonga na whaatino i nai, tato se e atu Newcastle Knights, ma le Manly Sea Eagles, manu malo, Manly Sea Eagles faas fulu male faa, ili lua se fulu male faa, Newcastle Knights. Ili tatu talonga matango fie al ana nafi, New Zealand Warriors, ma le South Sydney Rabbiters, ihi, ole lapichi, tasine ofa inga taa ili zemine tamusanga. Ai pita yani, ili ima i alpopo ngale waas. Up the was. Fase fulu male limba, manu malo ile Warriors, ile lua se fulu male ono, South Sydney Rabbiters. Ile talonga ale Dragons male Canterbury Bankstown Bulldogs, manu malo le Bulldogs fase fulu male fa, ile se fulu male fa, ale Dragons, ile aso na nafi. Ile aso, auli na le lasa ta alo ile Cold Coast Titans, male Gunilla Sharks, manu malo Sharks, tolu se fulu, ile lua se fulu male lua, ale Titans. Ao le talonga lana tawa lunga ai, le neiva yaso. Ia ele ima vai atu nei na iminute po, sa mai ai di talonga le. Fa te i ai, le mata mata ma le tapo inga le atunu. West Tigers ma le South Sydney Roosters. South Sydney Roosters o lo pito ai lunga o le tamu sanga le ina rao temine. Ia ai to e pingi lo le West Tigers. Lua suma liman man ma lo le West Tigers ile lua se funu ma le fa a le South Sydney Roosters. Ia e ui ai le anga sa ai ai le. Ia le whaingatafu le tamu fai mai le West Tigers. Ya ole a wa ha wa le tai au maulung. Wa ha wa le tai le Tigers. Ya wa manu ma loa ili South Sydney Roosters. O lo o ilung on top 8 ili tai minei. Ili fatu langana la leo ni tatu top 8. Valu pito ilunga once it feel tatu tunu. Sava linga fo ili neva yaso. Au mai la se popo. O lea ua se e mai numero tasi. Number 1, New Zealand Warriors. Tolus fuma le valua tato ai. Se e mali tulanga lua Penrith Panthers. Tolus fuma le valu ai. Male Sydney Roosters. Tolus e fulu valu ai. Tusa uma ai. Alo o se e atu tato New Zealand Warriors. Ili tulanga mua mua. Tulanga fa o le Dolphins. Tolus fuma le ono ana ai. Tulanga lima o le Sharks. Tolus fuma le fan ai. Ono Newcastle Knights. Tolus e fulu male lua. Ya fitu le South Sydney Rabbiters tolu se fulu ma le North Queensland Cowboys ile tolu se fulu na ai. O le tatou valu pito lunga le na, mai tau mai, ma le sitifia tatou tunu olea ua toi lua vai aso. Toi lua vai aso, ma e aloa lea o le tatou sanga NRL Round Robins. Ya e tatou a nga e tulu le sui nga sempini. O talunga la le Warriors le to toi, au mai tau watu. Wa le ua mai e talunga lea ma ta ina. Male Rapidus, ole vai so fo, ole ata aloa ile Warriors male Newcastle Knight, le sa, i ata walunga lolea ile Warriors male Manly Sea Eagles, ile vai so on tu atu. Ya, o ata tu talunga na wale, no sit fear datu o tunu, ya, befo yon na ye, le savalinga le fai ungo de ni vai so, tele fa anga ta mai se se, tele, ya, talunga sa fatino ina le ni vai so, a o leua, fo ata walunga le ni vai so, Manu malo le O Blacks, manu malo le Warriors, ya a wei foi falupe i vau nisi o tamafa na o le tatu o tunu, o lo o tawa veina le tanga vai o Samoa, ia mani usila nei fo, ya nisi o faa ngatama, o lo faa ngasolo pe o ne etu unga vaa, ya o lo faa tino ina i Singapore, ili taimi nei. Le wa se mani tatu taimi ono minute te aile afali tu la hiva, wa afu ilfa sa usangwa le tatu o tunu, tatu se etu nisi o, fatunga mpispisenga, Ini fuh bayang oleh Fiafi, ya ona fangasolo leo datu pol kalame.

0: Fe delai mai lea li ia mai leo tala vau e ka le sia wha ponta patonga kewi siano. I le nei fwoi vai ngole fia fi pe ona ili wha sau sangwa le tātua tulu. I ha pe ona i ai fwoi le maafutanga wha le a inga, le mai ai o tāpo inga, ma fua fuanga wha e ka le sia le nei aso. I ha fi fia fai loa leo fwoi wa to ai whanua le sā o le fionga i le. I ha leo pepe tala i dunia lene tau tua wha a wau o le diti sound pacific. I le nei fwoi vai ngole fia fi mandu te wha talo vatu lau fionga malo tui fua maduia.
1: Ya malole kai tua le lei a so sa patu de le i la ftalinga to to le menino fatalo patu po ipa angal ta te po kalami malole so fo manuia
0: malo fo ile on sa i la ufinga malole la papali ya malo fo bala nga manuia ya si ka update ya pi fo yon le malanga tu fo ina tu nu wa va ne la ufinga malio wo fa te te ya la ufinga ne fi fi da pol kalam ya pe amal tau wa ya mo fo ile nai tu lang
1: ya okay lo o i sin ni le pa nga sa ma tu tu mo mo tu australia ya se lo lo maludu ma salo ta tu sa ma ta tu ya ando ne fa so solo tu la ma tu fe nga malanga i campo ya e pe la e o fa i te si maludu o campo e ta tu sa ma va ya so lu o i na
0: ma ya i fa ne nga ma ma fa ka u ya ka
1: ya e fa pe na la maludu o campo ya ai o le tu la na u ma tu ai mu nga la ni ne va so a to australia ya e pe yo fate ye foi dar to ta un ne ye fia fia o to pa un fol ti mu ya ta to o kilan ya ta to mu sa le le ta un le pe ne va ya so ya a tu langa na pe yo la wa ma tal sama o se ta ye pa fa pe o le pe sitni

0: fate ana ve ve la voi le le or sfuru valu a ti quis le mafan fanna ile au pe asuru le la ya e masalo ri tai tai la ta la ta ta tu ia ki lan e to na ma go ku e to na mafan fanna na masalo se lo o tu fa u se te ma po ta pa pa to ata ma ta ta ita to ala ta vai na ye la wa ma ta ta mafan fanna u se ta ri te mi nei te mi ho ie wa so solo ma na ye le la
1: Oh, I saw Nola of Yunga. Yeah, it's too long for a peon, say, a two foot finger, Malanga, Sydney, man, and to Canberra. Yeah, Sydney, you tell Loa, yeah, Sylvia, tell you for your tattoo, tell us your tattoo to know all Lalam Papa. Oh, I can't brawl off Yunga. I don't tell any pass if he kawa, a matana, Tawatia, a lina for e, state your stallion.
0: Yeah, a colo by a lava for the two langa, one last all what for ye, yeah. Le tō tere koe nei o tātou atunu Samoa, nga pēnā fōi tōnga ma ma tuti ono le tele o ngā ruenga fōi e ngā ruenga tōno le mālo nga e pei lata vai e o tele o Department of Mal Mālo e lato Federal Government e tōno Kempa ia o lea laina pranga e tō tele fōi tele ia e misela te tele o ngā ruenga mfai o na whāna nau mai e i ngā ruenga nā pe o lwa ingo ofisa ia te le ngā ruenga fui e i le tūlanga o whaingo tā pali ia te le le au whewa i taxi fo i male upa ia le ngata fo nā i whewa rono fo i nai whato anga le au whai whato anga i suburbs i Kempua ia e tate vaia fo i lele ia i e peia lai te ua e o atu lalo waikato ma manu ufa pena ia e tu inga ta vale hui ia te leo yut se whaunga ia e te leo na feo i malato kamput hui ia ai a taula ta ta malona sit ia peo ina ia to te leo ufa inga ruenga al malo ma matu la ufa pena a la ua ta vai ia ua ine ta tutangata la ua e kale sia metisi ua i fule kale sia e fakasa masalo pe lua ea ia tātou e whakasa la uia i nai kempua ia e rono wingo wa mawha pena fwe nai loto semplis ia ala u whātuk tupu li ale malu se tātou atinu olo ngā lulu e manu no fwe
1: Malo whaftei lau fionga ia vi ielili o maitawina fwe i ele tō tēle o tātou tangata fwe i nei te roa ia ua whaase e tu fwe i le atunu tele o Australia te loa tu langalea o le tele o hawa noa mo fe au mga luenga ya misi fo se linga malo se ta tu tu ya manatu ya fa yelo fa no na fo fa to to mi fa no la wo ya na fo itele i mo se update ke le ke lo wo i lo score ya misi fo alfa nga so longa ta longa le sa u ya la wo fiunga o tu langa se ye makua i ma nai le ta pinanga le opelik misi ta longa le va ve ona le la ma afrika i sokte makua strakua new zealand le skalamu la nga iluma
0: o le tau mai tau atu nao mai loi te tongo ia fan rose
1: ho yes. ia
0: rupu peida o saulo mau mbua peo i mala lena matua i staple lo ale le tu langal tatu skalam o no vinga o tau tolu le e matua mbalo go sia o no vinga te le se swing ale au titi lo e ia sunge faya onga o na e mautinoa e tue taket fo i Afrika i atu langar skalamu pea o lato Tesla na lua a me mana ia o lau mou atatou mahalou
1: yes
0: ia e i tau
1: fasekseki e
0: fasekseki e ma ma ia o le te te i Afrika tu langar le ne ta longa raso ne
1: fa te ia
0: lato te le i expecting o la ole a open fa perta a no New Zealand ya ma de sime fa nga te le fa nga le le New Zealand polo e de to nga fa ima e de pe yo Africa fie fie te le a polo mata a lo te to ya a e fa stai ya le mo volta to malo o ya stai a so ya
1: se ma
0: te ka ma te la ka ti
1: Ia.
0: Ola e matua i an lua le na reo la.
1: Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia.
0: Ia, ona whapeana mālo ne le wustas. Ia, wa tauna toi fo i le wustas in numera tas. ya e faise fanga ta la tuta no nga mesi fo ya pen fe ya la tu faise fanga ta la tuta no nga ya tu ya ai na mato mai fatta si mala wor wor e san nei la fia
1: oh
0: ya oro ba ya le ya fie fie o tama a ya mala ta ba ye ya ele ya se so fa le to mo tu la o tato au e wi wa le la li mai ya tato tato numero fitu e fata lo non la wala de le stopa ya le piati le na wa lu lu male le ta lo ale ale wars ya ta tu tal si ya tu la ngole o ta lo ngai lu ye to
1: le le versa no ngara ufi o le si va nga na le mai ta wa tu pe o le amali e vo le le mata mata mata po ingala tu no o au mai le o mama o ma top en ya pe la tu la ngale sa fa ti no le west tigers le fe frini ya nga on fa sa la ve ya o kama ye lu ngot top e de mini wa le to lo va yeso ka ko halu lo so nga sempin ta si
0: ale au la e ta ge si na va no te lu a e pa u se mai ai ma top 8 a o le tasi ai e tau leon o lai pe u moti no
1: solo
0: e al fitu ma le valu la e pe tau ma lua due o no
1: o ai
0: o ta longa e lua te toi o lona winga e te tau o na a tau ma fai e ma lo umba a wa pe al Bulldogs i a malisi au lai e tua mai al Bulldogs au lai
1: si igus
0: ma manly o au nga lua mwha yon au fia tui tonu pa whale tonu la au lai la e fitu mara wano tangi ne
1: nie no ma nie la vale fa so fo de nie fief ya ame se fo tutu le matani o a fa a tupu tele ina le au lango lango al tato wawes melongo ye vai aso uma ya ile feme ya i fo i stete ese ese tonu australia e fto ita li uma i fo i tonu o le maus ma i nei New Zealand ma wa el fa tupu lia o le au lango lango tanu si ya ya ame se fo il fa nga solonga ile tato nga ya tusu nga sempino ne tusanga ya fa mausali ya mama makuwa hake ele ya marikupe la kouya ya itu tonu fo i o company mbisini siro lango lango ina le tatu au ala ufio
0: o le whanongo lango atu o le fokusau au ta longa i lua ya tue le Warriors ya e mautinoa la e mawala la tu avanoa i le semifinal e mose la tu home game semifinal a manu maroro e lo no ino week off a fake play off a lisi vaen
1: yes yes
0: ya ai tatu tasi e ya ai se tau sanga ta wai on se ampini ni si la or tau sanga
1: tau sanga ne
0: da wai ya ile ta alo le ta alo ia le ia le tatua ya mane te le pe a o atu fu i le tau sanga i o tau fa pe na mai ma ta alo tatu plus langa pe ito ya le plus le fa le tongu a le wale le ila usoka le le ila
1: uiki
0: ya to le tatu a o plus le fa le tongu
1: Moni la versa no angalo fio. Ya le fu mai ta watu. Ya o wa kwa fa sa sa le wa lo papa no fa pa ya ka ko le astona. Ya pe ona mai ai fu ta lunga ni chu ta ngle NPC. Ai o le vai ngamul muli au ta ye pe fa so nga i lungo ta lunga la mo fio nga. O le ni vai so. Ya pe ona sil fio lo i Singapore si ta chu au ta alu au ma si ya ta do tu no mo le au lo va. Le fu la sa fa i lo fu i fi fi ile ta po inga ta tu no. Ya ile awali ile wa fa manino mai ile tu lunga ono ile suinga sempini fo ile awolo va ali ya pe ona ye Singapore terminate hotelia ya ya o nei fo ita longa o teilo e si ha se atala no ale hoteli ai o va en o lo sa il malo ai na ya tatu tama fa na wala ofio
0: tatu sa mo e fa ya si fe lo lo la to fo ye lo la to fo ye ta longa le
1: ni no
0: e tatu va ye ya ya fi ya fi fo ye ia la tau to lengi ngai ngai muli nu ufa solo atua ia ngai o ilu mol falo le malo e sto te le la tau o lo fie fie falta lo gale le alo ba ia e o faf taina o le mai tau atu ia o na utongo top tenor la langi ia le tatu au pe afeo na sa tu wono
1: yes
0: ia mantua o ise tunu e professional ia le ia le talo gale le alo ba
1: nie no
0: au tatu
1: Fantastic. Nielava sao nonga lo fiunga msalo tasine o talonga a feso so anil to tele ta watina ina wa e fi fi tele ta to ta mafana winu to itasi vo yele to nga fa tasi masani ai u te lo si si leo ala va ai e a winna vo ile ava no ta tala mo ta to ta mafana ina ia fa tu ma winna il fi fi talonga fa vtai lo fiunga ya ile ta fa so de fi fi ala fo tu ona fa yelo fa tu fo yo na fa to ato ai fa nua i fo fo nga fo i ya ale amata ino nei vai aso ya la foto wasi a lipoti el tato au au nanga wasi fil le tunu famol mot
0: faftai ato na vanga mo bua la vala so tai au ya la famol tu el tato se ilen fatin la spavili ona e yenta ya tato lipoti in tuai mai ya te lo ai ato tato pokala me la stofia to tol manino ya o fai ona ma mo tu la to na famniina ya vai aso mo muri foi nei o le tātou promotion. Ia o te leo mai, ua pō le vai aso la sāle la saule aso sauta mā ia a tātou New Zealand ma Australia.
1: A sā yu tu atu la ufiama?
0: Ia, e aila, o le lenga la e mai al tātou whaptoa. A whaptoa a whaile, a whaptoa a whaile le tātou Father's Day. Ia, e lea whainga, o lea whaua u lava tu langa a whātau lo tā pātou suta la pesili atu. Yeah, mau la vano to no tatu se e mau esa va to se la ta la fe lo fa ta back and say por ni wo. Ya por la va to se la ta la fo. E u to e lo ta vali. Ya ta tau to su ta la ta pa pe la fu sa bo. Ya to nga fit i vano to po pa po. Ya a la fo chele. E ta no to se la wanga e longa se le ni la fo le my cash. Mau le lo vano to no tatu se. Ya le ta tu fo ya ta tu ti a marketing. Ya pe fa ti no to fo di mo to sa mo. Ya na umo wa ina tatu talo mo ma tatu purple tao mo ma tatu frozen le tamalo le ulu ya lo mo fo ya tatu kasava ya na i lo umai ya le utele na supply my fo ya wa fo lo tamba stanga e ana yo tatu ainga ya lo mo fo tatu vai salapa ma tatu vai yesi ya fai ona nga yo my fo na ya ti ti andan mo samoa Ya, yeah, ro mo fo itatu fa se sarapa malesi a i eventeo i nal tu samau i a mese foi i al tatu falolo se bu flav manwewa. I am al tatu falolo le first bites in oile island bites in na Ferdinand Road por Ferdinand Street in ITI. Ya, yeah, ilate late ele malu se tatu watsnu. I am o tatu fa foto kilani. Ya, na ima fai ona o saalunga tato website, tia marketing.co.nz. Ya, na ima fai ona atunge na tato vai. Ya, faftoi tele toto mo nino mun matu wavanoa, mo sisi tato update la stofi. Ya, manu ya tele ya, toenga fu po kalame lau to tuol nefiaf.
1: Ya, faftoi tele la ufionga, ya, ele nefo ia fiafi, malifa avno ino lau temi. Ya, manu ya tele malo longo le nefiafi, ya, mese foi, ya, amita ino fi au manga aduenga. Lo fatu la ufionga.
0: Yeah,
1: wow, thanks so far. So far. Leo wa do lo minute, on the dalele se fulu, il fa so sangwa le tatu o tuno, ya tasina o fionga, ya lao pepe, ta la i junior lene, ta tua faa wa ole digi sound pacific, numero telefoni o lua tasi lima ono tonu tonu faa faa, o lua tasi lima ono tonu tonu faa faa, ya pite fione fo ile lato ofisa, ya ile tafata fitonu le maota o Samoa, te maua ile fionga ile pepe, mese fo fitelenga ya te tia, mo le tatu tia marketing, ya mese ai le talofa vauta pacific 40, le fionga le fatua, nga eni lungo pengu te failang, lungo le apio folinga fa fengo fie fo ya wa si fie dad wo to no ai lita ulunga ina le tatu pul kalambe le nei fia fi ta ona yo fa ilo nisio fa si silanga ya mole no fi fie le tatu wo to no This October, for the first time ever in New Zealand, all the way from Savai, 685 to the world are bringing Pacific Love A Malo Audasi band to Auckland and Wellington. Come and join the vibe on Friday, October the 2nd at Mangere Central Community Hall and Saturday, October the 3rd at Legends Sports Bar in Porirua in Wellington. Pacific Love, Malo Audasi band will bring their own brand of island reggae and soulful melodies. They will be singing all your favorites like... My Mauta Mo'onga, plus many others too. Tickets are available now at 685 to the world.com or ticket Ferry. Come and share the love with the Pacific Love. Malo Aotasi Band, October the 2nd, Mangere Central Community Hall. And Saturday, October the 3rd, at Legend Sports Bar in Porurua. O se fasi silanga taua wa nofisit fir tatu tunu, ya pe ona fai malanga mai yei, mai le motu tele I sala fai. Ya le tatu Pacific Love, Malo Aotasi Band. Leo le a fuafua e malanga mai, I le aso lua, aso farwaile leo o kitopa luafe lua se full Leono, la tu tatanga mua mua o la fatino le mangele ile gateway to Aotearoa mangele central community hall le solua o kitopa le la tu faafifianga mua mua na ya au mai ainga mai wo mai au e masani mai fanau tatu fifia fatasi ile fa ili longo longo a fa ili tau taua ale Pacific Love malo autasi mai le motu tele isala fai ile la tu faafifianga lo na lua o la fatino le ale legend Sports Bar I la loi Porurua I Wellington le laumua o nisi la nei aso tolu le na o ketopa le aso to na ilo nuinga ma e a tatanga le sforeile le aso lua malanga lo I le lo fatino leo le tatanga le aso tolu o ketopa mo pepa mata mata ye po sau ticket fo I a nga I ne lunga o le 685totheworld.com ia po le ticket ferry e te mauai ia sau pepa mata mata. Nisi o wha mtalanga wha fso tai menta tu ofisa ale pia menta mua ia pe awhai e te leo si la fia le mea wha tauai le pepa mata mata mo le au au nanga ale Pacific Love ma lo au tasi ban I le nei fo ia fia fi ia manatu le sa mua ma tau te mole tu lenga fa ftai le nei fia fifa ile leo vai vai to manino fa ma fonga o le tato wala leo a mese fo il por kalam el sapati manuia mole tu ile ngang fa ftai fa tanga ina so ma tu vai vai se tau tu fa ale a wa u to no mau te malawa lo sa fe la va lo e ma futa mai le nei vango le fia fi fa ftai tele mole fa tanga ina so ma tu o nanga ya le wa ta pina pina mai le tato fonu te talo le afali tu la se fulu ma le sunga le fa fingainga ya savia kile kamesa eli wa fo ile tautua ino le tatu o tunu masio tatu tina tina faletua ya fuin maono eti makathi le tina o le tatu prayer warrior lea mo sa mo yaso uma ya ole a tapena mai ai mo tatu fon tatalo ile afali tu lai se fulu ma fa wa wa tu alia ya o fisilio tu spa ia matani ya matatu por kala me fa nga solo le nei po tau tu antu ile sunga fa fenga nga mese fo ile fiunga fa tonu ya le tau tu ina o sa mo mai a nei fa mangalo so matu vai vai fa mangalo se matu upu se tala ole tau tamali ile fa funga anga ya matu atu lava ya te o sa mo tapena ile tu se si la la le lei la so tofi pe a mo so fo mo lola tatu tu efta pa I lungo ngā nunga lupe au lea. Ai mai hau nei, no minuto e tea neli tu lai se funu, manu ia tele, ia to e ngau to toi, a me se fo ia tatu por kala me wha ngā solo, ele nei fo I a fi.

Ona nga wafa mga atu la unanga le whaarong long ti ngā ar whalitua ya eti fui mohon makathi e tūsa ola tātou programe masani o le leina o tāru sanga e pio na masani aiva ya sutai tasi mi ia le li fa aftai lan wha malo runga i o le tau mātau atu lava o la lava e ngase ngase le whalitua ia e fa aftai lan wha tua tua mo lan wha maoni i o le avea fo i le langono o tino e tu ua ai le unanga masani ia mo tau tuaina o le tatou atunuu ae maisi o le silafaga paia a le atua faafetaitele i lona sao tāua mo le tatou atunuu nofo tatalo mo i tatou nofo tatalo mo le tatou atunuu i so o se faaega lava ma taumai lava i faiga mālō i oo lava i mo tagasegase faapea fuʻi ia e o loo aai o fuataʻina ia ma so se faaega lava i oo i ai ia talosaga a le falatua e maisi fuʻi faamālosi faaleagaga ia la iafioga a le lii tatou tatalo faatasi ia i maua pea lana faamalogologa mo ia ia atoatoa loga malosi ia uā le faauauina ai o le tatou proklame ae maisi o le auaunaga ina ia viia le atua e ala i lona soifua faafetai foʻi le tatou tunuu e mafai ona mafuta mai ia faamanuia foʻi le atua i lenei vaiaso o lea ua toe 29 minuti ona tale o le itulaetasi faauau atu nai pesipesega ia ia tapena mai foʻi le tatou tunuu mo proklame faai ua ia tatou proklame lenei foʻi taeao viia le lii

0: Uli, uli, uli, uli. Fataro fata tola au, siri mtalo tuspa ia, tanga fata ala, isa ono mai?
1: Ai nama mana wana nama fa mole ni siri.
0: Sa ono mai tina?
1: E iei le upu le pai mai, iei leo tina ita mai, a wana pai o le keyword, o le aua.
0: E iei le upu na?
1: E iei le upu na ta o tuspa ia papea mai ita mai.
0: I want to. O le ale upu siri mai tina ya ana siri mai le malu o le ale upu pito umi I mean pito tele onam taitusi ili tuspa ia e fia onam taitusi o le hafo ili ingo le upu tadi mai ya Sam mai di sala sa pasa se se o ia o opa ia o si male pota pulea siri mai ana ia sa onam
2: Kali aku mesti dia ana.
0: Saya nama.
2: Orang kalangan bayi abu. Bayi auto tambah pun. Abu ni auto pun orang ya auto pun.
0: Apa kau mai ana?
1: Saya tak tahu lah sen.
0: Ya tu sila mohon.
2: Ebu je kusir saya yang pun. Kusir dia baru kusir kusir kusir pun. So my old tuk tamahol, I wouldn't found all of you out so far, man.
0: Eh, tau siya tuwa ya po po inga rin.
2: Eh, wairan ba ka
0: ya? Ay, lulong efeso yung mga mo.
2: Okay, kung kaya ngayon, kung kaya ngayon, kung kaya
0: ngayon, kung kaya ngayon,

0: Na whaira ka ki ngonga re tua. A e sa manguia mai e kia. Ole a wha fo i e kuchuru wa i o mea umo ke maua. Iang pa mungia ro le kua i ai. Ie o ngālanga a makarongo kong i re ri suru wa. Mea umo ke maua ave le kuchuru iang me le kua.
1: Ole a mungia kopu. O Jacopo.
0: Ia, yeah. Respondo. Malo, lamo. Sa o lei oi, o Jacopo. Oi meno que lei oi, Respondo. Fa un noaro, si o su, o que le gusto. Ia,
2: Meo, ia, Jesu.
0: Ia, malo, lamo. Ai, era un sitio de pie, un sitio de pie, oi, Respondo. Amor bore la. Sa u pa lo u de am tanga pokaram. Sa u pa lo gor de ken dio pokok kalo a kinga ale or pale kuo. O ki lo wa kue sa pa la ngi u. La kala ngai foi de pokok kalo pa pere. Por me u pa la ngi pokaram de pe pasambo. Ya pure la po oi a winga ngala kala. Wa un kon si u si kaninga. Por meor po kala bebo. Fa pa la ngiri ko fa sa boi. Ya re na ba ngai ore fa sa bo.
2: Dai.
0: Ya fa sa ida.
1: Ken.
0: Ya.
1: Ya sa oi na mata el fa sa mo. Anala luwalan fa pitania. E mo.
0: Ako kato baon. Di mamlam bay baon in parang.
1: Lao ni Zilin poon. Dangata ili ipano nao siya mo.
2: Patalo fa tu lista tu walau?
0: Ya maro fa. Kama mo nang pustini.
2: Lei?
0: Ya.
2: Ya, sana mai.
0: O ne pustini. O e kare siya situ ya sa awa yuane. O le sia la le ka le sia le tai mai ai o le mani malo o te avatu ia te ere se oto o a mea. Na te mau po ere tu au.
2: Pavo, mai tato do usiri mea lei o fea le ka le sian folo folo ia ele nganga o le mani malo e ave ia ili to oto o a mea ma le fitu au.

0: Ya le foi tali maila imanu o le yane markenese ya reo. Toi mo tu tali ya. Ali maru ale tu sara te min matu tal no atu. Vai,
1: u fo u ala mo u. Ole ole manga ko le la fele palo.
0: Na fa di sufsin.
1: Fa se la bo na ngasala.
0: Ya mo wa ile fa se la bo na ngasala. Alolangi poanga lale ma

0: le tangata pai e ma le le whātua tua.
1: Tangata pai e ma le whātua tua, Sam?
0: Si.
1: Si, si.
0: O kātai, e ira ngai ngoa aro kūsia ku pai ia. Oi. Ku te ringo kāta, ku te kai te ringo rea. Mose, a kamu.
1: Mm.
0: A penga, e ia ringo a sa orka.
1: E ia ringo a kāwika ma a. Paulo, Pekelu, ma a.
0: E. Ku sala.
1: Ma yuka ma.
0: Por tanti ya va pe ba yo ka kai. E le fa ko kua ma ma. De e ia de orka ringa.
1: Mm.
0: Porka orka ka le fa ku le shiri.
1: Mm.
0: E ia de ko ingo mo
1: i lo ka u. Ia le ka u. Mm. Oi sulu. Mm.
0: Ia la ta ko ku mo e mo ta.